0: Wasis saneng apa, Tur? Dadi nglakon kang kaya ngene Kakang Prasanta. Paman Prabowo. Iki terus nengen di Kakang.
1: Menika sampun dumugi daratan Lemah Bang.
2: Injik menika rak.
1: Menika
2: katitik lemah ipu

ing pasiban jebul ngaton dhewe gabah dinteri. Yang mengurus wali Purwadi.